0: DRJ Remix.
1: Kanit marumpay manglunag ko sa tanan ng mga truck. Bisan unsang sakyanan ay mga jeep, PUJ, na yung mga truck, na pagani mga motor, nga nagapatukan.

0: DRJ Remix.
1: Tani karong paimangno nako sa tanan nga mga truck. Bisan unsang sakyanan ay mga jeep, PUJ, na yung mga truck, na pagani mga motor, nga nagapatulong.